O sea, bel bonjou la pou mese Jordan ke la, Jordan's Bike Big Grill. Jordan, mwen vle yon dite la bon madre, mwen vle yon omlet. Mwen vle sausage yon di dan yon, mwen vle omlet, mwen mette ze ben pou yon di dan yon. Mwen vle pase pou sa bon madre, mwen kaba ou notifikasyon Jordan, Jordan's Bike Big Grill. La,

We amune kwila yonase premier ministre la di la Amerik sipoze bay $75,000 pou tout moun soti a peyi a ki twape kwayo a da lot peyi. Bon makay di ki non peyi paske wè yon bay mwen kopon a mwen menm la ni a chay Saint Lucien ki ka pale pi yo ka pale ki emosyon. Se pa emosyon ki ka tiye nou an twa ka nou ka antwen dan itale an. Bonswe, di mwen do. Bonswe. La nan chay nou ki ka pale epi emosyon. La nan chay nou ki fe ki kwe le nou fan chay dezod. Dezod la ka y fe tout se twa kasman nou ni a pase. Men na dezod non. Dezod pa ka fe twa kasman pase. Dezod ka fe y pli mauvais.